0: mehwe ne da wani meka sunsu ma samu de akere wo and the urade aka fa wo no and the bebe mu me na me ka chere wo en che bia me bia la na tum and then ani me be se mehwe de dankrofo ani mu me se solo wo abeda boso sa na me ka chere wo
1: bombisa
0: adini urade na nkasa cho na se mo se munye de bade
1: bombisa
0: na
1: obe mamu
0: ni de be mamu
1: munhwehwe
0: na mu be munye de bade
1: munhwehwe
0: munye de bade
1: munhwehwe
0: wote wo
1: na mu be
0: hu de wote wo

0: onkoko
1: ade ko tupe ade beti ma sese en sese ade atu hu ade amakoda no e wo papa no hu
0: okay
1: ama wati me diso apart from eno no se wo no ade nepe de akora na ko dabi dabi ene e obet o de akora no kora no kwa ekwakoto o ha o
0: me me so mo de na nka me so me decide se nka nka ni assistant no decision opeso take ni ka you
1: ah nti se
0: papa no wa confirm se ye ne ben ko ade am se nka o jinu ana se o de koto ne nim. Oh, po bi counselor wo kin no de koto ni
2: papa
0: papa na ye wo ye no sesie no hwe no emante jinu am se nka no so nka na na jinu
1: nti obetimi ajinu se da ye ka no yo me ba ma jinu otu an se o sore na se o ma ne maduane na se o ma kora no a obetimi ne dai ana wo ma amne so nti hobi wo de na koma no wa jinu
0: okay
1: u ni ho de ekoso bia no ye wo kirasem to de akora ne momu ani ekwoto ha omu
0: sesese no onso odwen ma akwala
1: yes akwanda chini hia aha enti ana once onipa no nyinsem no wakati wose emoso no akwana nkasa no ompenasem because ompenasem anka wonnyim no no enka obegye tum ahwa kwada no
0: na warrenta man of fine ahwa na manawo na fi yakade yakene fi de de biem
1: aha enti se mempese meyere behunti ana mekyere wose emoso woto so wagye tum Nazia odi ne ba ho no enye meyeri fi na odi ne ba.
0: Se se se da to de de.
1: I to de de.
0: Nje se yenu ba ji sa court.
1: Ati court pe because akwensi enu ade se de emre bi to hu.
0: Okay.
1: Enye sa akura no mum na odi akura no ene ko no nkasa hwe na ehwe na de.
0: Okay.
1: O we buo ko odi akura no we.
0: Ati na watwa ma de ji na bi so. Nje so odi ne ko court a court be ma odi akura na ko ma papa no.
1: Se court ehu se de oba ne ka no ene ko ji odi tum a. Ano no yade ma akwara ne ebetu etu ne ma papa no se amfa ma ne kwa na be ma akwa na tena ne ma me ho na ya yen hyehyeye ohun enti no emfa ho se e wosa akwa ne kwa tena fio nkwa na akwa na bra betuma di obetuma tena ne ma ne ma me ho nanso asede ya wosa ja ne ye e ma kwara no
0: asede ne na ma ma me
1: aha enti
0: de be wiam from ho
1: yes enti se wo ne kwa tena fio no nkyere se asede na e wosa ye de ma ne ba no obe ye de ama no abra hyehyeye bi ne ho
0: tena je se meto edu na sia e court de obeka no
1: yes papa ni hwiye papa ni hwiye and je se no e bia e papa ne emma edi ye ko school pa ntimi susu me de bakwa ne ko ho se da kwa be obetimi de na akwa ba gina tum wa anfa na ko se school na de na obetimi ye
0: no na ye ne ba
1: ntimi
0: ko se school we no ko na school o kradimi man ko school nyese
1: on trafi ye ntimi nya hwiye so odi na ba maje de aka nyina no e wa kirasem
0: ba so me hwe na sam kemu a opa akoda no so de dachi
1: yes tu pa akoda no dachi de ane wo so ye de mra to hu e de ma owura bi sa so once owura ni e deny nyinse no pe no na je sa akoda na ngasa no kwa no nya de a na ni ja akoda no hu ti sa de sa mra ane ampa so so no anyim ni pa no ti na de sa mra pe ni betimi atwitwa ja akoda no nya sa de a wo de akoda no ko fi ho de a oba papa na yire no e bidia kwa nani papa na kasa kwa bidia kwa nani
0: okay inti na je so no wan to me fa kola no enko
1: bi e be ha no
0: inti after plan b no
1: yes
0: na ya kwa tiefu be fre
1: aka no
0: adwo mo de be ba ani se bia to ye ne ba bi pen a experience o nya di free mu ana so de to ye no na ye de aka ho okay
1: eh inti papa yire papa bi se no ohia emra se de mra to no
2: 104 Nya sa dia,
0: ko sa de fosu ye ntumfo.
1: Ah, emra de emra betufo. Emra mfa wade yo hu. Dabi.
0: Okay.
1: Emra mfa se wo yo defo.
0: Me de me nse nko se ode ni kono nanka ebusuafori na hu se, e papa ni beni, me so nanka me ne ya adwe
1: wo. Ba che no ne nkosi hwe.
0: Sa o.
1: Ma ji akwara no. De me ya akwara no e wo chi ase.
0: Wa ya de se ode aba plan bi. Wa ya de pa. Tin ko de ne koya. E bia papa no se de wo kenyi. E betumi de ebufu aja akwara. Eh me ba. After all, near Benny Day. Okay, but friend, near Babino, my shark, no better than here, but he be an acolan in the dining.
1: Then if you know
0: what you want,
2: I was going to have an acolan in five.
1: Now, what to him?
0: Tis Uncle Wamba Plan BFM. And the acolan could feel straight in so I can obey as some
1: fool. Okay.
0: Yadia,
1: before my general, I ya general. Dia kwaso ofie ho ni ho.
0: Okay.
1: Omba chicha kwa na makwana kasa no ngaza no. Onu a ho. Ene ka odi ni tre ofie kwa na one ne wie bo kwa nkai.
0: So embomedin. Eduna e kwaso ofie mu. Muti fie ba ko na mpara twi kom den embomedin.
1: Na to ene no. Okase mu embomedin a When you said that, didn't see BBC.
0: And said, that time, you know, I'm a hoyer do.
1: I'm trying to, who didn't do what you are?
2: Yes, so.
1: Then, actually, there.